Minsuro boni biara. If you say, only me na ewo ho. Wapani opuma na echichire mirwe. Utiwe puno ewo matamfu enim. Udi engu efo mitiri mikruwa yema buso. Ampara.

verse 19. Joshua chapter 11, verse 19. Joshua ngumano. Eti eduba ako. Nizi semua eye edunkuno.

0: Obana sa wo anyem no ka chi o ka bibi aja wo nti wo mfi no wo fi ekura wo se na wo ma money bra bo ko di o si wo fi ekura wo se na wo ma nti time na na wo be di na sa no anyem no ni bebi o no e che na na wo ba be di no
1: asempa fm
2: okay ya ga dia ka ti
0: ba o se problem no problem na aba no wo na e first person had the problem na ba asasa oti wani ena honi oba ne kasa ena obo anu mu nya ba bi tena nkonko yesa de we nyina
2: isase sama kinya ba bi na yike ne ye yula na tano eni ko kula ye ma
0: o se
1: asempa fm asempa fm
3: eja toto eja toto eja toto fire down for ipoto fire down for ipoto a hard one.
4: Bema, matiso yira wu.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.